yabu dhukki yin. Meme namdru jor mitu besara, nga zui gangta mar gyo yikyu. Changgo shangki tansam lamti rinboro tasungwa mirabne mirabharki lalung mambu gaite kara buzamyang mebara kanchongki tansam denja sungshin yu. Nidong yame jume sumloro, Changgo shang tasung nyamsung ruka zuxi, sanay tige sayibla gyunga yoba maase, tadong yabu gaya nila changchobi den cilinki. Rangu ngang reshu pyune, tasungwa ka tambur kyuribashi. Rubin shunbe genyang kuribashi. Gapti du, tansam todam tsunzin ki chatin shimba ta nyonshu chewe kongki rangwe di likcha dene, yigyu ta, gurshib, leri so di ledun rangu ngang zubshin. Tasungwa shen ta nyam tu chishu dene michi bara tasung ki lengen jibo chadu kuribashi. Changgo shang ki tasung punka chu, pavu nyin di tasung ta mirabne mirabhara gyunzin chebe damgyu mangu yu. Lo ngabchu ngabdi la lebe tasungwa genche pyunso di, Nidong jami jume ni lo ne song, tansam di tapsa tangpo ru shi tsuk ne, tansung cha ju ti che gang ki genta shi ru zik yu. Lo na chawe bu nobu jam dui ki, chung dui ne pa tang nyam tu tansam di rilung kang sar gyu jing. Ming zi nan cha chui, kim shin di shin ki zi sim sab du jing de, tansam di chok ne lo la dian bol ngiba ma se, tansam go shib di lam tik la ya yu nga chenpo yu bu shi. Chi su lo nyu shu la lebe nobu jam dui, tansung bun ka na ngu su shuk ne pe shu zing de, Kanchong tansam tansung jeba ma se, pabu nyen ki nyam to tansam gorsib tan logik semjik ki tansam sungshin. Tanja, pinso di ngar shin lene tansung che ne puchungwara mutu shu zin tu juk ziyo ba tan. Nobu jamdui ki ya tansung ki genchi mirab ne mirab pari yun zin che gyu lo ta che yu shi. Changgo chongzu, tadar soca chile nyamle kan le, manzo kimki gozar le shuk tu be, tansung le dar nyinga nguendu chungshin. Nguyen che, Changgo shang ki, chanyum sabab towa tan, rangchung chayin shenbe, yumi tuyun rinpuru suyun ki chukso dene tsuwa ki yiyu. Tige tuyunle chukse tenpa tan, bapar tablam yangpo mebe, namchuk gugne tsuwa debe komshi jagdab. Mirabne mirabhara, tasung shenge mangso bapar chukyu shikawe, tasung ledar nguyenyur yongtab cheyu. Changgo shang ki, yubab tan tuyunne, zhokle ki tuyungung huta jene, Changgo chongzu, tata soca chile nyamle kan nechi de zubu tan. Zat deba, soca, shizong jie, shizhi jen ki tuyunle kuji chachang shik duyu. Shizhun jen ki senza debzu tan, zat deb kasab jie te, suyun ki chuk chowe gajia le chene, mangso ki baba tablam gyachir nyundi dan yu. Chongzu yong ki mangso tuyuzang gyada nyushu zabje chame nyamle kan na magan sha jin, yumi rimu chene chuk so la yoji jiba tan, lomju du nyamde guanjim gyak yu. Kongpa yueche, ta nyesar lega shitoba ta zenu zhung tobe, ta zung ta kimla dado, baba zhe zama nguanju chung yu. Tetang chabji, namang shirzong shidang tabde ta ne, shingbe mangpe si ju ka tunju che de. Sosa la zhe ta, rimne go zhu de zubji shabshu yunam jengye go ne bewe, tun song tablam chok yun ne jachi ching kar, tunle peye yang tob yu. Mangzo de le shu gui gu neme nga che she shiba ta nyesar le shu le ne sarbi shiba, korim denwa nga ne, ngenu chetong jikzu che che de, tansa misi ki yu ngui ta nyesa ne bapar yongwa nyo shu yu gu ngeni che yu. Taja, Changgo shang ki tuyle yazo jeba dar pide shima ta mangzo de bapar denbo. Misi li lingja tunji ta, tansam yu ling de gu che chung yu. Tuyle ta le shu nyi gara gundi tangwa

Gilaya, Jose Joni Mete, Puchongzu Amani Shek Simbata, Kangbani Chu Kerhi, Jongmo Chungwa Binki Gyang, Degi Gi Chibe, Puchongzuru Semgi Gi Simba Chaksa Mebar Kurdub, Mo Chongkir Nang Ama Chenzom Gisar Dö Gubani, Lela Gubatangja. Chongkir Ki Semgi Gi Yuan Tezam Gumi Tupe, Mö Chongkir La Nawa Tezam Mejo. 총결난시 착배 총습바 카시 능신 년지랑기 난르 류딩기 총습배 슈 장다 수기 총나 지머루 냠바 텐자 메치바 멩알신 자라 레마 봄부시 개바틀 접슈 세장 비마 독바틀 총배 표미기 텐자 마도탄 대바잠기 총습바 임바 미하쿠지리 지시야 메 그잠치발리 부총주 지주기 세시 띵송기 Khomba Poting Jigla Chonggirbe Chaitu Xiongdu Mela Xiuyang Mepu. Tidar Yinrung Chonggirki Mola Kiongdang Mepar. Moni Chugu Magi Kongde Chungdo Kaodang. Dongki Chudi Mepar Kyunne. Shezi Garxin Zangla Mandan Gepar Kyuru. Chongba Yenyun Tsue Motongna Chewa Kazu Yurung Tsamshadi Mö Gyundo Gorulingwadang. Mö Gyundo Gitoane. Chonggir tang chongsip wargi kebar lingtar. Zangme rengi chonggir nang kebar gacur chi. Gacur tinja cheba tuidu semgi gi yi le. Chonggir nang lipten di chongmu degi yi na ji cha nyam di. Degi chonggir nang zhondu lo di hangsang goba xik yue jing. Zong chong nidab gi sengi chongzur chowa gi gyu yong chir. Me kimmir xin cha chamu zamya meba che dup. Tuandu chonggir le degu ji yu. Kesi ama chenzom tang chenmina, chonggir di mola jishik jin si tang. Ame nepeb la gyundo chinbe, semgi gi kim di gen kur gu tu. Kuni kakbu yueba semza kuewe chongba zu xinbe, dagbar semgi la pebyun kele dang nambu takle cuerwa chi. Chukyu wo da jie chi, mo lekar bu gen yueba tang, kim zang di kim zang pegi tang, pegi xian la ngo zhi jie ne, Semgi gi ngu shikin qi mang tu songxi. Zho nyungwe kimsa ni chonggir nanggi ama chenzum legyang mangwar gyur. Nyendar xiengi kimdu lega qi gu du, jinda tang junzhu minzhu zha qi gu kiki xu. Tedar shuri qe qe bie doji goryang tu. Tini semgi gi lega qi sadir garwa zhishi gi pu wangchu gi gor tu ne. Wangchu gi chonggir nang lecha Genzang langbe, jorba gebatang. Pangma suyixin, kangba sarba geba rizir. Te goro bu chongzor dutu ne chenpu tu nyongme. Kangdar yang, lungba jikba yinba mase, jensa tsomu jongbu yinbe, mu gecha tuba ci kaxie chi. Tedar mu nyinzen gundu chen nyongwadang, mula dongye cele deba soken te goro yang tu. Jinda ki, Wanchu kamdu tadung chonzu pu chonzu mishidu. Mingla doji sigi yobja. Gesa mezan chenpuri sigi du gyan wanchu ki chongdu ngoyoat drabuchidu. Jixie. Pu chonzu ne chonggir par semgi ki chen mangshu ni miti yinba ko qi zam chen rung jepu jiyang machungwe moni yi tang che. Me yi la cidir kotang mitu la kue goryang mingyan no nyam la. Gabri miti gor tuwaam, kodang tunayang. Mu sem lue le pebne daku. Chawa kakshu changman jim yungwe, taja moran xionbar che nukin suyu. Mu rangi gi la ni la dine, cowa ko le gyan yakba ki tuba che di, ko nongyu giru jugu nyam. Wendi, dirin ku ming tuwa zamki, semgi gi ninga pershu qiru songwada. Tije champa teba dar goor ca shu shu da. Yen la xi le xuk me jing, lü yong na rung rung la kyur. Ne su te zam ne cam che na yang ling mu, dag da sem gi gi do ji gor mang zam ji war te wa tang. Te ge ji ba na, jen da ti sem gi gi sem ba ling ja yung dup che we tuen xik xie. Nge do ji yu gyung a te zam me, yin na yang kue na ma ti nge kim la nang pu tak bar yung yu yari. Mo yang kue nang xin gi po mu juan bu xik re du. Masi che na kyo gi che be lega dinzu pomo di che du juk zi yu gyan. Ta cha pomo di chukwa di cha che dip dipu min du. Che zang lega dinzu tanda par bong ne juwa gui

long na chu sen cho su ren si chi na ba kong ge na lu xie ge ming lu ka si go re si chi na xie lu xie di na ba ji wang ge la tang wang zu cho la ge dan na be nyam xie ya ge li na yi sheng xiang sui si chi xia qi rang ge na cha wei to ne yi sheng xiang sui si chi na jie zhe jue dan jie sen cho ge le

ngar nangmi gitu jebe mangchu lugar choba chungchung ji yoba ti longa sumgi chamsu nangmi lusi gi kheju tha nyamju junjin tha tarbi tong wi ti nyoban dembe jeba ma se gyoje gi kheju ngun ju ro legan bo chin jebe ji samla nangma sonam yanjin sibandi senrona

0: 哦子啦，这个去吉的啦，现在中年当呢，也不看这民族的。太阳，这个给不拉土托白这酒汤，这不提拉样，先把给不约。想啦，俺最近在罗马洛山屯田当，今上等到你呢，木头这个去这酒汤，这不去先把特别些不约银白，都这边俺呢先让约吧修。
1: 老五呢？这个俺老都送喂这酒，干嘛品种的了？先把玫瑰送了，对吧？玫瑰送了，夜里落给爸妈，夜里落给叔伯，日来夜白将嘛，出来夜白温布，特别家长学步，没得那才学哇。对头，天天冰上这白，大学准备写零年把月度，没得天天冰上这白，民众部门终究年把月度，给把天天冰上这白，这个俺也这酒，俺出狼来狼肉。
2: 公墓年晚年弱，拉拉周围跟进，除了周围三八，躺了周围大步，几根东岸边个。
3: 这个俺这波看见敌人的了，先把半个胸呢，对吧？半个胸呢，
2: 这波看见敌人的，进来点那肉着，能来点那叫做着，你咋能来进呢？是波扛那骨头，水塘能来进呢，水底扛那骨头，墙扛能来进呢，墩壁扛那骨头。
0: 我去，听见你不啦？
3: 大大的，那俺们呢？俺从平地呢，罗家街家族人进山上，俺从平州南街这些先把咱们的国族的吃几多咸阳当心的鱼，先水多。我呢提个当水多，俺最近在罗马忙起喂些当丫头，下不着车票拉手吧，还讲给开不要的，下班途等着你去给些苍马新的多。
0: 听这一呢，等着你去给一打，
4: 等着你去。
3: 哦，等着你去咸阳个学。
4: 有。
5: 等着你去让给些还是新的鱼吧。
4: 俺逛给这个吃些吧，没事。过些当南塔所新的鱼了，下巴肚挺对，几撮顶，特别新的去罗边新的鱼。
5: 我哩，去那让给罗皮吃当。
4: 这个哩，俺咱没事，俺吃过一张新的哩，吃过吃不消，谁也当我笑。
5: 哟，
4: 大姐，那个你罗皮吃过？
5: 我俺让给我做俺娘让了兄弟睡觉。啊。 Baby, come back. Hey, yo, Charles, drop it on me.
4: Pe, come, pe, she, madam, nak, she, the, kir, ja, kutsu, da, mu, du, ne, mak, du, ja, cho, ba, en, she, ti, be, she, ti, re, ti, na, she, kwe, ja, la, la, ta, ne, dun, su, ka, te, za, ma, ju, ne, bu, ku, ka, she, ne, du, la, la, ki, pak, za, ja, be, le, ja, ngay, yu, sam, sam, u, su, ja, ngay, she, ki, chu, ze, ka, she, ki, ngay, lan, du, dro, a, yi, dan, je, rang, ki, she, mu, nyu, be, ke, ja, ngay, ti, re, she, na, di, je, rang, ya, she, ka, te, mu, zung, ki, chu, ku, dun, ze, ngay, ta, ri, so, ta, te, kon, zung, a, ju, me, ne, ju, to, che, ngay, so, ya, to, kan, go, yi, ne, la, su, nyam, do, ne, su, nyam, do, ze
0: sabu chokpo raya bucha sabu shindam nyebu kachu yunne bengu amchona sel kwa tatabu kachu shenyeke mangchang shindam zule chesndu.
1: Gu I am dirty blow. Machi guji chenye dinzu kati to. Khonsu maapap tingjaya galangan su to. Kat debu machi khenzu chakshinda shinzo. Mi ini kima to. Changpa changsha lendi kip. Shamdi shuya maang chaja tongla bariko. Apuksan yula to ongla ngan chue mingdi to. Kale gyabja ngan chue mingdi dangla sinna kio. Ngan chue tripe she chik sem sukbe ko. Puksan mebe puksan yeba chale kio. Khonsu ya machi ngan chue mudu kale kio. Cheza mutu na shedi nyen puji hendzo. ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི nye ge dang pe che ma dang te ci gu do mun go pe ka me jiao di he so ma ra za re ya le sha he he he da se he ngo zu da se he pe he pa ra bi yang go zu he he pan na ru pe ta pe cha ka ma sa kam pe kam i xia ni nga yu sa kam cham do a gu bi zha da xu nyu ya xu nyu ge yin so wa cha de de nyu pam nyu ta zong ge ji pam nyu sam pa mi mo lam zha yu chu nga ni ju wa me be sem pa ji xu gu ji nyu gu ji nam ba me cha ro wa me cha ra la ta bi yi ge ji a go ka se sem na jo phuk san zhe ne jo ma tun pa cham sha sa mi la sa le ni lo jo phuk san zhe ne lo nga pho sa le jum le jo ma nyu go ma ge ma mi ma bu me ba mi to na nge chu ri ma ru za ri he pa pe ne le sa po se ge de pe ji sha ma tam de na ku do mun do cha da nge ge da ra da nge ge da pe ji sha ma tam de ci ku do mun do pe ka me jiao di he so ma ra za re ya le sha he he he da se he ngo zu da se he pe he pa ro bi yang lo she he he
2: drop ding ne nyen bu tu i ne le di nang la ci zu bu mang bu si du be nye de na ti ku she me be na wa su re shu ti kan je yin na
0: 다가라르다 루가르 주제 텐즈 낭드라 뜨바 부고사 뜨직당 만비 땅고사 만비 수르사 순진 제베치 점이나 조유 다르기 로티앙 초앙외지 낭드 셰치도 중네 땅아시 임베 대낭칙 줍잔탕 조부동외 제주 대여라
3: 푸티 루가기 갸츠시 임바 마세 담비 쿠마시 양 인스 수유 두근 초에남 게차지 내라 키웨 담비지 던툼나 원행년부 두베 쿠미르와 쪽부충충츠 정예기 담비 망잠 록중 치규르와슈
4: 샴라 안츠 로림 주베 진진니베 로마 던지 조마탕 던지 세드니네 쪽부충충츠 녀람토 균코 담비시 부규인베 인와 메바 세낭 유바슈
3: 꾸미시 云电拍美日，电马信色心东北日。
6: 贵北来了独特美，这位尼玛奇特美。
3: 家人南看米浪班，启动尼玛夏特美。
6: 格里教外教，龙珠十六档。
3: 吉尊吉吉戳戳，那吉三百主气。
6: 吉尊本气些，你把药拿给。
3: 吉南南开强阳花，东南让给濮阳吹。
6: 吉不偷拿吉马穿呢？独步过来用土草瓦银，
3: 几步让给马车呢？独步没动音乐，
6: 独木西塘马车呢？阿木他们家江江银，
3: 卡说呢七丁七特米，南农呢七六七十米，
6: 卡点七啦，马年呢给马营养一马去，
3: 卡上呢活的，南年呢做的，
6: 卡的不米本不热，辣的不米肉不热，
3: 光着羊拉撒。东家吉拉叔，
6: 开背西云诺拉子，连背西云诺拉子。
3: 空气马步灵犀米克，秋天马萨加出美容。
6: 可见土拉清楚，热背土拉先吧。
3: 金罗米拉拉先，单头面脑儿先。
6: 出背路腿鬼心路，长背路腿五心路。
3: 干嘛太多走马墩，车马太多行马墩。
6: 给位干拉独子。母鸡讲了，得了。
4: 确实，口味肉味各位心坎底呢。爱吃鸡排、肉排、沙土猪肝，配有品种盐。别啦，那时条件忙不完啦，每盘休息不一样。那么，配送作白日内是银白，配每日那样，落个熊肠汤，洗起去出白每日是酱热，这场面对白铁棒真心鱼。想了苦木汤专门拿出前面一瞬间苏呢王不阿索苏碰起出钱洗菜汤撒姐洗菜全家索起洗菜卡起不够银白先能鱼吧修你王不阿索苏碰起出钱洗菜写银苏不古苏过了乌明啦煎汤那啦香卡啦血汤嗦啦清那啦粘着粘着色出多写出接啦家这把乌这接乌啦乌这血汤这啦呢乌这乌噜血素汤接啦骨汤金巴啦骨金血茶辣巴茶崩巴茶崩不木呢血不血不血巴茶刚巴血汤更提啦血提血茶祖母呢 chak zub shep zub ni su ye, semor chak sen shep sen ni. Dong la xie tang xie re tang, xie kim xie re la sok

0: 康中途脚天气起，初期的金章梅拉都当为恰规面积，迪拉安准确如高金所示。三十米被五组机器，推至最难七十米挑战那边，人家解锁了，做些天气。
1: 여름이 지금 인라 머티 양이
0: 침루라 지구니 치솔라 지구 슈바탄 직송인
1: 여름변배 주슈기 신의 댄자라 옌린 차투
0: 침루라 지구탄
1: 지금라 송지 여름변배 코르도나교 차린 유바슈
2: Saya ingin contoh lah, tak kau nak gila ke? Tadi langkor ki kalau we rik kanjai yumi ruak lah. Tangan esy rik tu cik cenu kanjai yumi. Tangan esy yang casing anak tu langkor ki kalau we cik la kerja risu cebe kabel ya. Tadi risu cia ki tuju de lodi. Kacau ni lego yumi, kacau ni tamsi cegu yumi. Lasok bata cik, ngoco saya bisa nasa. Mune tuju ki anak tu cawat cili ya. Tadi langkor ki kalau we la kerja risu cingin dah togo cingin la mune pempa cempat topsari timi datung. ngana zui ta chik jayuwa ki todamu ki minayi nele penpa chenpo tapsari yangja gila toche na shugu yin. Gila dene mutu la ngana zui tanda kyugin ki tetong kaana lo chacho tseni ya pujung shuni kongi ta tindre sisong sha. Langkoro chungte ki kaana ya jala shaya ki tindre ta drom tindre kaana jigiribe sche kandri na duke ni gila ki deya jalin sinaro na shugu yin gila.
3: Ta di khurang di sugar ta Jala chasa sindang anzu nam yu jaga tanyana xingli jaga rwa.
2: Rwa gila.
3: Xingli chasa dang anzu bokchen, dindar bokchen chasa zomde yinze gaga yinze gore.
2: Rwa gila.
3: Dati yin anzu jik tanda gaga choga dindar re, gaga choga dindar re, jik nga ma sinna dha, dha tuy dhebe loka xe gongli ya, ka jik sacha ka jine di gaga yodo zu, bat di todam cheche pa tuy dhugo war da. Totomki tseshi tine re. Ta tante di nal ya karse sene. Ta chala luya yinba yinna. Ta chugo ki jik kina chogyo la gigan la chugo di jik karja sena cha. Chugo di suyib sena cha. Di parti yorwa. Parti nal ya kina di mewa yinna. Kina ki di ta chala shase. Ta tomdik di mewa yinna. Rwa shingli cha di mewa yinna. Ani kina pi ki kunzu di nal. Di karsin gyursu cheba zi dhugri.
2: Nilese.
3: Gyursu cheba. Ay gyursu cheba zi bina. Ani karsin kirang di todamna karwasin jikam gujayal soba. Nyeje gom nyikidan sotin di che dhugri.
2: Nilese.
3: Zidang di indi dili ya gigab gani dili ya debdi siju jayore. Di siju di karasin nganzo jik logo ngonjo gi di modrat da gerga modrat indi jige ngari ngonjo li chinje da Tante patu tu jala ke luyas ke amare. Ne ngari li tu yapene jala shiptiks lugu keba samche. Moda nalo nin chuya mintu. Ani mida che chuya kuru yamar wa. Di chudu moda kaan ike tomdi dresh kaje. Ani jala di digande lu che. Ani chaga yob sina cha takwa tamche lo yun yak. Da di dresh manzu teri ike pene chonsi kante tu kaji saan sa nyiram di dresh zare nal kyanche. Pige na zare shinga zane kaan ike tamche yungurwa.
2: Rwa gila.
3: Wo di dresh. Dinjo yuk chebi na, ane ngari ne, di tromdi dipine nyoje, di gana gabi ne, ga chabataka, ngari kori todam soli ya, teche, di chenrin di pigi nal ya, gyubata nga chogre. Di ini kena, jik kena lungba di kwarta mingya, ana chongo yuk kwarta mingya, ana gyana ki karsana, chandu yuk kwarta mingya, kena lungba del, da pyo yuk mo, lungba dinjo ji lidu, kena di, Jomde dinte shikandi yao shibdo, nying jom shibdo urwa. Dinte shikabu ne pigaya lam ya, pigi kore tutsum sola ya, di gyubataan chogre. Chetin pigaya ya shuhi kebche. Khaji nganzu mudaya gikshu jade urwa, mo urwa.
2: Urwa gila.
3: Jigda din mo na lo li di ki sho di na li ya ka ji mo de ti sung gyeop chi ya gi di yo re ka ji ya mo de chu shi gyu ra gi ki sho yo ba din de chi du di pi ge ya nam se pi ge ya pi gi na ka ji di so se de ne pi gi kon kon an zu ji cha cha ba ko re to dom so da cha ba tyung gyo de cha ba na li ya pi ge ya shu yi gi bi so se gre kachik titi kondukti bile lega chingi di chile yinba tibet di sisi nyomtire yin chaba tui shaware kori totum soda kardu li di muradi yi suyo kanga chay nguyilin chata muraga di nani ya lole chato nani ya kori totum soda tanche mudraga nda di nredi nganjo di nani di suyo yin suyo gyurwe di jabi yin ana romde di jabi yin sugri tatdi di nani suya mengyo di ani kira kardu li nyoja kardu li gaa chasuna lamsin kori totum soda tā nīsā tīla tūyā yore. Kōwā kīnā jīgī gyanāk sācī līgī yunā tā tā jīgī jīgī chamdē mōtā jīgī ngāntū shīgīzī lē yunā tā shīgīzī nā ngīyā jā gāwī yunā ālī nām kia shīgīzī kōrī tūtum sōl tē jē tī chatīn tī ngā tī tī gāwī yunā tūm tī gāwī yunā ngā tī chatīn tī tī nā sūrō chī yunā sūyō nī pīkī kīnā pār tī kēp jē lā kī kī tī tūkī lā kī nā pār tī chabu kēp yungu rūpā ān kūrā kī tī chato nā lī yā kīnā kī shū yī pīw tī pīkī nā sūyō yungu rē wā tūs chē jē yunā jī tī tī tī yawar tī yunā ngā tū tēp tī sī jū nā yawar tā tī mēn bē shū kō kā chī kī yā sē wā hā mā kō chē tā ngā tī kā shā yū kē sē ān yū shū kēm nā ō zī mūngā rūpā chī kā tū kī rī jā chī dē tēp bīkā sūyō chū chū tā tēp tī wā tī rī yunā yā tī yā sū kā mā chīm chē ānā lā ngā lā gā tū yunā chā rē sā tū nā mī chū kā ngā yun tē kā shā mī chū kā yā kī mīndū ngā kā yā kā rē sā ndē ānā sū yā chī tā chī jik tungju chigi singi no onyo shigi singi soru da dinde todom kiranzu de todom dinde chigi mizu dinde chingi mi doa sande da susu ali sungyeb shaki dinde shaguru wa jada an dinde susu da chik susu gale shivu chi tuyung guri sada nyeja dami na ane gyursu na dhugri gyursu de ane nganzu gyursu chayami na chugo di tangpo chadin ma re tangpo chadin la tor chimbo re ruwa jada di indu wanzu chik di gangli ya da yiksab chewa karishewa ra di gaa caa sunan di gangga jala liya ya chunzi yore jala luya la manzu di gaa caa ane bad jala yiba to thak juir ba mota sanay che gangli ya chik manzu nam yu mi nyi bay yo ma re kira di gangli di gaa cha di gangli ya mi ji da chega zan zi jala ya lu ya tobu shu lu ya tambu shu nami nang da mensi yiso zan zi lu yi na tobu shu tam na jik ne shung lom gangli ya zin zi sanba da zin zi kuen zhu gure tsèxì yore nì nè yì nè, dè zù yì nè, kharà sì nè, dì zhòm dè dì gà lì yà zà lì dì nè, gà mè ngèp zù nè gè mè chò sì yore. Dì ngà zù yì jì mì jì gà sèmbè nà chè jì nà wù rè. Dà gà mè ngèp zù nè gè yù nè, jì gì dì nà lì gùm zì jì gì gè yù bà, jì gà chè gà zì nè lù yù nè, ai kì rà sù sù yù tòk bù chè gù rè, sù sù yì xèp chè gù rè, dà ngà yì jì gè yù kàn zì chè yù nè sèm, anè jì gì dōba kāgdōm chīngi dānta yīna sūsū tōku chāyātā, yūtōp chāyātā, dī sūsū sīmē nā sūsū cēshī dā hākku chāyātā, yūtōp chāyātā, tōku chāyātā hākku uruwa, yīnē cēshī dī chō mā chō dī ngē lōb zēnā lē kīnā nā bā sēb chī shū.
4: Lē sēk.
3: Ani dī nē kīnā chō gu yu nā rā, kīnā mā chō bā chī kīnā nā gī nā rā. Ani nā tā ngē dūnu shū bā tā yī,
4: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: 다디 템모 먹고 개 차브래 근데 이제 시업 시교 시교 겸네 안로 전디 즉 달러를 또 녀서 책도 와 안다 윤절을 야티 곧세보다 뒷맞는 아주 두고 줘야 되기라 발에 좋은 겸 제 용고 말에 두고 좋은 전에 인지 민지기 님의 뒤나 템도 주고래 뒤쪽 장문에 다워 직스디 뒤나 템도 배차단 줄 사고 그래 가셔가 안다 야고 쉽이 꾸지 안다 디딕스 녀디 로코마서 lomo goza nga tsu kuwa emidul alin ranga tanda yus si yati nri pika joya chorba joyum ni kirani pika joya kuchay kirani kenja yaku chigurwa ya panangwa yoga ya antaadi yaku shudu antaadi nga zoyani yo mara sige ta alin nega nga shuwa asina a mingdi takarancha shaaji pika pichu chigi yorba dinde su nri yina a pazu keja yaku chigiri mendo a pazu zon nri che nigi mendo si labi yina ane chugude tanda nga sako kuma shubi yin che du mima chingwa yaki chimlu gu tishen na lo liye 뭐든 좀비 있는 좀 차비 있는 배제 담아도 비게 미신다 그래.
4: 그러면
3: 다 템도 교면은 균어가 담아디 가르스는 균어가 담아디 계란 열 계란다 그래. 비게 파티에다 여자 보고 체린 계란 잘 되는 그래. 아니 비게 달아 주 무디게 비게 수수 안 받는 로 사 그래. 아니 내줄 하다 되네 이 비게 게 게레스 제 열. 원장 아주 초본 거 나타 주진 얘가 지금 라머도 다 그래. 비게니 배교부 교부르샤 라다 그르샤 라쇼 타르주샤가 쇼스인데 야 연습된데레
4: 민저발
3: 안디 인디도 저 있는 팀로 그때 저 계제하고 그랬다 템도 뭐 교배 간이야 신진기 근데 예제들이 여비나 아니 뭐 됐다 그 교르 팀도 비기 달아 주 무관가 비기 캡사세 아니 비기 동거 잡다 근데 전이야 당고다고 제가 요나 당고디 있는 그 너 담아면도 배적 담아도 요마레스 저는 디 인디 아니 지금 먼저 지금 수 내줄 하브레 수 팀다 개브레 니엘 팀다 개드네 내줄 하고 열바 아니 직진지 제주 지두 가르스는 수 너야드 망어윤에 텔리진지 제 열이 자단 디인두 수 긴지이나 디 수 긴접제 제고야 차디어리 디인두 아니 문화직네 정우 긴지 개국유다 니네 침록이 니제 긴지대 권하게 개국유를 자단 안주 주고 답부디네 신지 기타 직 템도 뭐 기획관에 체드미 마 청과게 니던 죽지래 진내 진리야 제세 세브십지 견샤요레 이는 아주 저거 파연게 스바체스 세그로 봐 어디 체드미 마 청과게 된저 진로 제셔 아니 캐나다네 돈에 마세보다 된저 돈은 안수다 시중게 직접디 진짜 중요한 거 먼저 열어 봐. 즉 총미 대비 중요한 시민 보호 중심 봐.
4: 제가
3: 어디나 태제 뒷날이야. 팀룩이 로견아니기 뒤 열이 얼굴 열이다. 잘해나니 아니 어디리야 대제 코리아 딜리야 뒤 저버슈로나스. 아니 벤줄라 토지치. 규직이 별로 없진 다 아시기.
4: 토지치.
3: 아니 이게 보시는 거 어떠잖아.
4: 好，现在来接听的朋友，龙天，你这里公鸡，今天天气是不是冷天的？选择我们大家下个月，冷天的就多安做冷天的土锅汤，加不加南天气，加起来生煎炒不用了，因为呢，条件呢，属于冷天，过去南过了。

0: Tine Zhongzi Sibu nanglo yuebe chunba kubeki nima ta lemil namba lenje Chatan piya yila tine kubeki talam sangputiru shu yuebe chato namba lenje Ki pomo gendara shun sum chatan la yala tine kubwa nanga jenze yina Ta chong ki oga chik shaa che ta Ramiri ki sota lakshi tola ya beba lhumi che che deyo Sungra nangla tuti kertin che tine nama lusye jimbuna yungrewe la
1: Nao sunshe kari ina la?
0: Dresi tawa la tang nang weke ziki taa chanso, taa xie di ming tenji taa jiru tesa.
1: Lese sunshe ki ming su naya kwari, shiza?
0: Lese chena taa ti ina la, tanda shewa tsiri la ki tang nang weke meto thangbo se, tiang bing tong wun rale.
2: Tsiri la ki meto thangbo
1: se? Tsiri la tang nang be meto thangbo se, xie yorbe la.
2: Yo ma zi la?
0: Taa chena shuja.
1: Shugo chirang ge chiri ya wuchi nan che ta rona?
0: Lelis, gomba mo to chite je le ina ni chate angsa che ni lesa nang la zui ngui la la.
1: Ne se ke su shun dan la. Lo, shi den jia guo.
0: Che ke la ke den che.
2: Lo, se nam zo ngi ge le se nan chate shi be tu tu zhu ne ge song she ka tang bu ding na. Se bu zhi xin zuo la ye dan nan bie ji si ma ji si bie song she ding la. Le sen ki ti ji kuang de ge je na le se nan shu nan ken ki long chi sen zuo yin na. Xi zi ban na yan shu yu bie dao wo zhu la tan ge zu zuo ne yin bie den zi li zhu la. Xi zi nam ni yan shu yu bie zhi ti de lan tan. Xi zi la zu zuo le shu yu bie nam ki yin zhe la ji yin na. Zu xi de ru qi je na ku nan zu long chi sen zuo tan. Ga ni bin chi chou chou mo jie le bie nan so la.
1: Lo chong nam chong, ngana chui kyung yin ki dikbu tola yin na chiri ang tang go go pie ken yin na chiming liya, hao ju bu jen si ti nam ba, kong la ya to chen na shu yin. Tine yin na ngana chui sin chou ningba yi shu yang guang la si ti nam ta, ren zai zuo tian zai kan si ti nam ba, zheng su wei de zha si ti nam ba, kuna zu min yuan si ge yin na, zem zhi na xia, ta chen na shu ju man si yin na ngana chui, sin chou lin ge dan, cha chou lin ge ne yin na, ang ki chu chu chu di mang zem si gyo nan ju tang, ga da di mang zem si gyo nan jie, ngana chui li chen ki shu zhe kang mang yung ya la yin na lin ge ge yin ne le ro gyo na ro na shu yin
2: Lo, pasam dia yin ne ngan zui kyung yin di bui to lin yin na chi ming leng sun nang dop ge se be sen zhu kong ken yin na zho yung ba shu gu de li ngan ni rima chi xin yu be sun nang dop ge yin sam ge song che di yin na ngan yi pa yu nam ling zong ka zi xiang gu bu chong zui na shu yu be ngan yi bing chi tan le ro yung li yin na sam ge song che di piu gu yin si ti nan xa la
1: Lo ngana chu chen chen ki chi di to le chen ming le ya ame po chung si ti nan ba kong ge yin na shou bei chu zui ge tang ga mu ni zeng ge to le ya chi ring go nan xia kam sa nian ming le ya wan du si ge yue ri si la bei nian pu nian li zhen sang de ge jie yin na tang tong ma lu xie di ge la nam ling ge le ya pu ge yin nam ling ge ge li zhen sang ding zhe xin yin nan ba ngan chu yin ta bu ne to che na shou ge yin ngian na mo ge pa mu chang ma ya lu xie di pu jie da ki le zhe nam le yin ne pu ge yin
2: Dine yin na chun tan nan ge lin ge chang pa yin ne pyo ge yin, su yu ge lak xie di ma nyam kong be tan tak nan xin yin na tat ge, ya wu yin na yong ya ki mun du yin na nyong yin ne shu yin si ti nan xia. No, tang nan xin, chi ne chi di to le yung zhong bie mu zhu zha si bie sen zhu kong ke yin na, zhu zhu zhu tan gam gu yu to le li sen zhu yung ne zhu bie na mo ge cha zhu nam lin ge tan, zhu bu nam lin na shu bie chun ne zhu zhu yin. Dom zhu nga tang kong ni kong tu ge,其实龙的眼呢也土塔，地基草瓦云呢云土大，三边团呢羊呢羊土竹板面，培育农林草呢，三边边间呢，一个地等于是天南下了。
1: Longna chu sin chuo xian bo pian ge la ge sum nan xin ren ge chang ma yin na san be tun ti de la yong be men den xu yin che ming le yang kang chuo pu zhu si ti nan ba kong ge yin na yang pu nian li zhen sang de yue che ta ding ri slug be yang pu nian li chen ki zu jong ba zhen zhi xu ju ta ta nan xin yin na a 几个字冲铁把南总土冲错呀修预备村大南新预备你们个住来给做南北苏南不拉他他能新一呢欧你们拉他大娃温度拉他边点拉接了一那路些地铺给你去南北南北七零坛桥南住清餐清顿用备这是门顿修给你是提南下
2: Lo, tine mo tu che adin zi si bie sen zho kong ke yin na, so gu di li kui bu ni adin tang to yin na nyang pu ni li zhen zho yu mu yong li na sem ge song she di pi ya yin. Pe yu si gu zi san ni la zi zong pin zho ling xiang, chi chu chong zui nan shu yu bie ama la ni zui bie bin chi ling ge tan. Ngo bu ding zong chu wo xiang kang sa chong zui nan chun dan chin shu yu bie, me bu cha gu yun chun zi chou bie u la ling ge yong li na pi ya yin si ti nan xia.
1: Le sen lo, zhe ming li ya ka wai rin xin si ti nan ba kong ke yin na, nyang pu ni li zhen zho yu mu yang chi chou la tan ke zhun la, ཁྱི Lo cham nam cho nga na cho mo tu che yi na Zhishi pin cho la ki da nan be lu xie Jie si ma ri siya di siya nan do Tengge yi na nga na cho Le chen ki cho gyong ba Yen chi cho la ki som nan xin yi na Nga na cho Jik me ri ngori to sim na li ya Su su jie mi si la jie bar min du be Cha wa ri ri yu bu ni A jan cho mi ri ri ba le Che na nga na cho yi na Ne cho kin zhishi yi na le Di tang lin tang su su ngun zin na ji Ki si ki ran jik min du na Ma jie ba sim na li ya Nya xu ya ri ba le
3: ཁྱི དང ཡང དེ རྒྱས ཤས སམ ཅེ ཆེན གུ ལོང གོ ཡ མེ བ རེ བ ལ ང ན ཚོ རང ཆུང གི ཐོ ནས ནས ཚོ ཁན རེ ཤི བིན ནས ལེ ཐང ལེ ན ཡ ཁེ ཆེ མ རེ ཤུ ཡིན མོ ཐུ ཅེ ང ན ཚོ ཡིན ན ཅེ ཤི ཕན ཚོ ལ གི ད ན བེ ལུ ཤེ ཅེ སམ རེ ཤེ དེ སེ ན དོ

0: gyo nga rang kho yu la jen chu an da jan nang la
1: ne sen wo men la ge song xian nan ba le to chen nan shu yin
0: le ze ge la lo a ge nan ne
1: shu den jia guo le si no no lo chong nam so an zui na chi chi xu bie lu xie yi na a pom la xie di shi ban le yan jie chu la
2: zhi le li qian nan shu nan jie song xie di zhi wu xun gen ki xian zhou yi na xi zi chu mie xiang ne yan shu yu bie de chong la tan xi zi sa jian yan shu yu bie zi chong da la tan nan xin nan ling ne yin bie ni mi ge bu la tan li xin ne yin bie wang ma la jie yi na zhi wu xu jie yi na chou bu chou men ta gan ni lo ga jie le pu nan so
1: na lo ngan na zui chong yin ki di bu to la yin ne chi ming le ya yu zhen la

ningba dui la zin ne phung gyu da sarpa la la kun ne chu gyu da sen ning ling ni khang ying jap da ne ning be ning ju sarpe zi su ni ji bian ji ro kwa ne be gyu na yang zi gang la ye jun se wa xin de ma ta sum khang thang chi la yang ngem be lep gyun ja xin ye ngi so tie xi ning be che gu chuan ba nga nga yi yun dian ju le pi we to chu za san wei bang da na ne yu la liang kang sa qin ne cui gui mei chuan ba nga rang ngan ne reng chu ji jia tu sa dong chu wei nian wan mei ti na nga yi xi qie ting ri bi qin ri zai le chung wei ga la ti cham xin wei bie tuan ne jie gu na tuan mei nian wan mang bu jia gui mei ti du ya ka ga la gam song tang gun ka ga la kia song se gui mei zun mei guo wa zam ki qie zha cha

ngar nangmi gitu jebe mangchu lugar choba chungchung si yoba ti longa sumgi samsu nangmi lusi gi kheju ta nyamju junjin ta tarbi dong wi ti nyoba dembe jebe ma se gyu je gi kheju ngun juro legam bo chin jebe ji samla nangma sonam yanjin sibandi senrona

유잠 송치 섬기기 랑다 따와 아메강 소르와다 칼릴라 섬기기 초스 때보다 펜츠 미키 센다 체듀 니가 되수 메디와르큐 다딘저스 땡기 체투 난주 타다 로스르다 카다 요아체 디리네 송 탐제 자시부 용외 민드슈도 댄싱 드메 타 최부 틴저 체네 아마당 섬기니 삼루 현다 동로 메버체 mē zhōwā pē xīn gāni bīnzhō cū nē chī tē kūnyī lā kātā yō. Bōng shīp sū kē bē āmā tāng sēm kī kī kē lā kāng gyō kātā kī kēng bā tāng. Ngāng zū tē tē sēm kī kī yī lā ngēn tū chēn bā rā chē. Mē sāng bā rā cē tē rā mō rāng tāng dō jī ngēn tū tō gār zāng kātā kūn jū yōng nē nyā. Tōng mē gūn tō nām yāng pū chōng zū lē mā tē bā rā. Nē cū dīn rā shī kī wā lā. Gani bunchu dinre gitu kata junju yungji re samnyu geni me. Ama yakbu dinre shikdang chebada. Kimzang chuki denba dinre chungne. Shenki nyechu kuru megueba chungwe. Ngala dili lakbe rewa kariyu. Tani miti machenba chetu. Ko nyebe wangtu dangnayang. Kwe ngala digini jimisi. Kota nyamdu duju chungwara chashanayang. Pomu shenshikla dongen songi re. Semki ki mik zumne rang ki jim yung wa tam jie chi jin chi min du la. Nye nyang bie dung e tin re, nye jie yang yung me gui ba yung wa shu. Se me semki ding ne gun shu la su wa me lam dip. De kang ri shu tang tem tu gyur gyu so, semki ki sam yung dien ne me bie ne tuan cang ma kem zi cu chen ba tang. Kuan cu semki la xing bu min bie mik zi jik ri wa shu ru chi ba yin sir xing. Khonchu tinzhe qe na xiaxie ki kanyu linju yungwa ma se. Tatung chungmi oyen tenka ne kangba qe zam shik rishu qe cho jie xie. Xingba minbe nang tuan xibzhe semgi ki go ma cu kyang. Chungba kimzi cu zhuwa piwe lingmui ki chu ne. Tida changma ngungyur chungwa yin na. Motang pu chungzui warde. Morang kisa tsarise pa yu tang jiwa kanyang mebar kyurgi yueba myung xin. Chukchi tenzhara semki xindu jikxing chakpatang. Tana gundu dokbaryang minyu mu. Yi le netun sengsin lungba kang chenye samlo medon samyang yoktab che. Temdu gyurgyu tuen terra ama chunzumki nangwa tezam maxia. Mu. Legung nang lega jogun mindu. Jala di yorun mirun kia mi. Xiaxie ki kanyu chenpu di che du chungmi uyun tenggang ki chondu tang nga zui nang yang yang shu gure. Temdo tinzhe mena yang me duchu, ji xie. Ame tege me be semgi ki semba xine zhung lue la pe mu. Zhuwa de be chongba kemze zu kunye ki nyong sur la tonjua qi ju chen yang me chen bar. Ge jur ur jur ti ting ang kemzang sarba ti le ki cuwe gor ling xin ne. Semgi chonggir nang du ju chung war, ama chun zum le kyang chanba mang wa ka. Chongpa kimzi mangpu tinje ki ne ama chunzum ki chanpa jikbu puzib limbe chokar pyo me. Wende chanpa ni namgyu ne nangwar juakhen shik min shing. Ama chunzum ki ko mebyo ba ni ko drosun tongdu ju ma dui be ri nyamdib. Koran ma pyo kyang sem nang ki gacur nyam me. Chanpa sem ki le gabu yue ba te gora yong ki min shimbe sangwa shik limba te te. Cangme kola nyago minyungwa chie nyungxing. Chukul lopchar droshimba tenzui kyang. Kue sanwe ngarcha marana. Gecha chumbu. Aja semgi la la la. Si kue gemne bube. Chamba ni gayang gala ngoyang cane. Mokzi duendi chukul tenzui ka guoktabchi. Chukul tenzuru guima tepa hindu ngarcha marana tenzisi ge chenbu bube. Chamba gawe nyugiyu. Chambi rengi semgi ki zidu le sem shurwa shikinba ke dene melinbar. Kue sambar koran le pomotir songyong chigen yu nyam. Kue dagbar semgi le chebe dunghe tamjeda. Koran ki mojadangne mola megyun poati menkantu dugu chungwa tewar dewa yubar zihin. Tedar kodang mewa le dewa shik yubar kyur. Taja ama chenzum ki semgi rengchu le zibe. Kodang semgi wargi dewa domta dar xindu nya chawa de sashin denpar kyur. Kyo yi la diki ki nima.

0: la ya sho ya de si ju na to che kla
1: ne se to che na shu yin
0: kla len de ku su che dang cha wa lam zo yong de shi mun de shi ya de ku te ring yong a shu
1: ne se to che na no o to che na shu den cha wo no shu den cha wo
0: na
1: Mei, kam sa?
2: Kam sang le.
1: No, chen le khai shui na.
2: Ni ma jiao sa le.
1: No, no, she ba ke na le.
2: Ni ning ne yi de.
1: Ni se, ke na le chen na shui na je yi na ti ti shi be pom la shi be song che di so ye pi ni na.
2: Pom la shi be song che di tang do gen yang ji cho la da gen ge de la. Ma jia yi ren shu ji.
1: Ni se.
2: Song che di gu ne. Gu su se dang chao lam de qing zang chen dun yong e zhe xi mi ji shu ju yin.
1: Ni se, ta che na.
2: Oh, de gong zhe
3: 공주 Hale jam shi ju phela jam ngi chu le ring na ngwe eso che ka wa yin
1: ni se ta che na
4: kiran ge yin yang na se le chen ki ju dun da zhe che kiran ki nyong wa di tu to le yang an zo nyam ju nan ba ta che na shu yin
3: la do je ge ge de la to ji che li zhe na le pe wa to che
4: no se
3: ne gong bu li we bu li zu da ding ji po da xiang li we bu mo chi ling suo mo lo za ta dang zu li we bu mo chi li ye zhe ne
4: 特别像人物基本农修连接当给你我国的穷大了江当给穷麒麟的这边农修连接当江当给一个松大多接了出修给穷大了阿家地基了建了比较一大忙的接着他修一件特色人的等松日不能用到了松车卡里你拿了松
3: Yuju
1: Chongala
4: Yuju Chongala

0: gyo nga rang pho yu la zhen chu. An to chan nangyo la.
1: Ne sen, om la ke sung sien nang ba le to chan nang shu yin.
0: Le se ge la. Ne se,
1: shu den jia go. Le se no. No. Lo, chom nam so, ngan tsui na, chi chi shu be, ru xie yi na, pom la, se di, shi ba la, yan jie tsu la.
2: Shi la, li xie nan shu nan che, sung xie di zhi wu xun gen ki, sen zho yi na, shi zi chu mi e, shang ne a shu yu be, de chung la, tan shi zi, sa kya ya shu yu be, zi chung da la, tan nan xin nam ling ne yi be, ni mi ge bu la, tan li xin ne yi be, wang ma la, jie yi na, zhi wu xu, jie yi na, chou bu chou mu ta, gan ni lo ga, jie li a pi nan so na.
1: Lo ngana tsu chung yin ki tibu to la yin e chumin li ya yudun la si chi nam tan shi cha la si chi nam tan ni si yin na gu chi nga sum si chi nam ba kong ge nying su na xia to chen na xiu yin kan gen ba si chi nam tan yilu shun feng si chi nam ba

long na chue sen cho su ren si chi na ba kong ge na lu xie ge ming le ka si go re si chi na xie lu xie ding na ba jin wang ge la tang wang zu cho la ge da na be nyam xie ya ge li na yi sheng xiang sui si chi xia ji rang ge na cha wei to ne yi sheng xiang sui si chi na jie zhe jue dan jie sen cho ge le